Aida, stakwil. Cena osa bikin akeh takwila. Takwili solista. Ake embarasa chika. Uchosh mukhmali shmak. Machuchi uchin chihokan. Josh keb chalakwi, josh kebal chuchin, pero haalish ma usilal. Mukuha antes kangel de Dios. Takwil lak angel. Ay, ta. Nashkesh lo kali kakwa. Yo kwi chika mukbenak takwil. Pero habaning kanas juame. Champo trunak tatruk kamalesh be. Tenemet de kakwa chiko ka. Mahong kwa ating herman. Kawra binkilay. Pero ahel runak takatye. Hokanak nashye. Amaos hermanos de que chal chan chan akwi rish carnera takwi. Pero habaning se isa. Sa hun rakara tin kakwa nashye. Chan chan rish li. Li muklebal. Mal xkajonil kamenak. Takwil xkajonil kamenak. China os na lem tsun hasta ni que es lats chak de hunak pedazak y oro chiru. Lem miro. Takwil akwip chiru chan chan chik. Takotun chiru. China osil num tahanak xa. Pero karukwan chisa num tahanak chuhil. Na bal kaman chos kol bal di kwenk li is sali tiempo na kwan salish papal. Inka ating hermano, ahay lero na klao, katyob ucheng sali kapapal. Porque si tostaw li kakwa arik inain, kwal rara pinkil. At least limalo siya, nagtakulong li kakwa, sostaw li kinsh panungkila ayin, li kamao silal, ay Dios, parna ron chosho rake ang nagkakosla. Parna ron tatrake arik inakosay. Di Biblia na siya, kwan hong stokbal. Ni stokbal haan siyamle li spalba ating hermano. Hanainik ang ahman, hokanak amaw sin manos li Dios na shkeka na alep. Na sholop chiku, bar kwan ling kaus. Renak laong ka toshik manungkilaan. Sino kit kapanuli karun na rahli katikwa di kwan sa chosya. Angheli rut ng tooto uchin, among sermanos, kut la cha bilal, chiru la belom, mare la belom makina paman, chikutong naklaat chikutan sa kenro si Jojo. Mare la gushakil makina paman, chikutong naklaat chikutan sa kenro si Jojo. Yo amir ratin ni kakwa, renak te paman, la kula la kahol. Rena kebaan. Isili ik sa amin. Isili ik sa kabin. Si hebaan ing atik shishmanu. Ak nekesh nao ish tiyalalil. Entonces, kwan sa ishbenep chikta ka na. Hoka natin hermano. Angeli runak lao. Tak osla chi us. Chankiru tok anghalak sik angeli kakwa Dios. Usrahan. Tishtet rakeli kakwa. Jachirish naklaat chabil sa akush. Maka-arek ang kesyat palto pero maanag wakarean kung mas chabi sila kush ano wulak chiku cha akra kay likagwa Diyos. Pero yung ka ating hermano, ang kechang kirulo chabin ko atina, ang kechang kirulo chabin ko bichan, ang kechang kirulo chabin ko kwakabak. Pero sing ka nakachuamir atin likagwa Diyos. Kwang hon raklep atin, yo chinachok. Habandis kawil, among us hermanos, ta-ta-liq li-kwink li-ishq sa limshma usilal bar ta-shik nak nakakosla sa shamle li-shpal ba arang kwan di-shtokbal arang ta-kwang tiyabag arang ta-kwang krailal ating herba hanainin ka na ahman li-diyosin ka na rah naklao nung koshik saan hukanak nung koshkus sikin liratin ni sama usilal marin siya lahat ay pero lain rana kuya ka. Jalah kwe nakakul ka maanig ispangkay sa ospital. Nakchako maresh katyokip. Arunah bandi kwe ng nakchokip. Ko sa ikam sa ospital. Nakshulak karan karunah bandi doktor malakli mediko. Ay, mas jalal tibetis chile nak nakakosla. Aan nak naschapchak li panlepal li chikunil li herramienta re. Shakbali aridan. Kheilechis. Si tijera malak si algodón sa alis erid aunque rak tranak ta nike ishkile pero al mismo tiempo irak o kreaan
Kamaan na kuin na siya ang kay li Diyos. Sila o nakatauro ratin ni kakwa. Kaon na kuskos ratin li Diyos. Pero sila o nakapareconocer, entonces la o kawo kay sa likapabal o kay chishikmas si ubek sa ikanghel ni kakwa Diyos. Utingka chito shukwak sa ikanghel ni kakwa. Li Rochil na siya. Kaunak mag-aliro. Tento takat sa ilrish kaunak ang kanauchin. El Evangelio de Juan 15:5-8. Nakye. Puede ser. Por eso nakye ratin ni kakwa Dios. Sa el Evangelio de Juan 15. La esto na li che. Chali Cristo. La esho li roja. Si let's lo kesh kukenchan. Tesh uchin. Narahnas chi amados hermanos sin ano ko uchin. Narahnas chi na klao chach akachom perke ni kakwa. Ngut akal talas lo korik ni Dios. Mungu na kalit takip chi usdik ni kakwa. Aran claramente na chiratin di Dios sa Evangelio de Juan 15:5-8. Si chapcho katrik en listonal liche, entonces tatruhan chi uchin. Pero si la at akshat pisia kwi unak ruk li che na tase shman li ik onke toh che na luklush ka na cha kanan takayak maresh til chak sa ruhipim aru okresh kulbanak na kakoshla na ok chi chakik man ku ta ruk ta chik kurashak ta chik ta ilo onke trak tup tu li ru han chat tak a chik na ash tase chak ta kwil stokish elik in ishtonan mungu ta usalin ta chik chakik chik okre li che an Aruchin okwe. Ah, di kaya saho, di kirisyan, kaya ril ko na kandruk ni na tasay at sakbani eh. Chakik. Ay, kukone kaya ako kambal choksi. Nga istohro pa li siyam. Nga iskesa li siyam, kaya iskair jarek at tek achik. Shiv-shiv na pinkilayin. Kual us na klaot kat sirish, matakal chapchokorik ili Kristo. Awut amamos hermanos. Di solución, toh kwan solución real. Si la o yo cochita se creek en de kakwa, mare yo cochi di singilke, aruna rajain. Por eso, kana kratin de kakwa dios na kocho ko. Di solución kwan. Ahele runak la o. Chanke runak no kooksi chiel in de kakwa. Hanak la o, kooksi shrain ki ruling kaos. No kooksi panunkil honaka. Ink achi na shtaw kachol pa nukil ko narah li Diyos. Ink achi na kah na kabir hatin ni kagwa. Na ok si kutung ka mawus serman sa isyo am li kuing li isk. Takwil, ink achi masa isyo na lokonin. Ang narah na shtinak Diyos kachpari rin ni kagwa. Karun na kong ok si pa nukil. Nang ok si kebal rik li pastor sa ismak li pastor. Malak sa ismak li hermano. O kanak laen kachik sa inchol. Mukutyal ta, sino que la at mismo kwanakwe yo kach kachpalakwe rik eni Diyos. Juan achesa el Evangelio de Juan 15, mis amados hermanos. Si la at rikakwag, cha biltat ucheng sa la pamal, cha papi rik eni Cristo Jesús. Sol ratin de kakwa. Ratin di Diyos sa ting hermano, haan likat, likatsakem sa musikah. Nakakeretal na klao at katsakan sa lahong kaplat. Kwan honal na klaat salis tibelakwa. Kwan honal na kjal chinakeng. Kwan honal na kjal ik. Kwan honal amaos hermano na katsam. Pero total, yo kachik kwaak. Pior na marisabot na ikrikin rah kwi na el. Pero hon kat nuhak siya. Kamara tindi kakwa Diyos. Di Diyos ng kushkus. Udnash ko ho kachol unung ko umbisi. Pero sila o kwang kanale nakatauro ratin ni kakwa. Pero na bali ko yung kliish ko na kwan naknarabi ratin di Diyos karun na siya paano. Ay Diyos, ko chan chan nakmarela in joke mjebal mehoring kachik tinsik. Mare cha anis jokre karun jokis manungkil maho na jokre. Sino ke li Diyos na kosra cha nakatrali kakwa. Narakmanak li Diyos naklaat tati ko ba sila chuam o tachik chi ubek sa ikanghel likakwa lika Diyos. Hanain na rak likakwa. O kanak na siya, nakutun,
barkuan li na ruchini li santil musika. Uchi li barkuan na ruchini li santil musika. Rahok, tulanil, kuyuk, amaus hermanos. Uchin, kamanache sa galata 5:22. Nakoton, li barkuan na ruchini li santil musika sa choam la pabanel. Pero sin ka, yokos yo aminkil chihunil laan, narahanache tokmakin ko ok chuchin. Hermanos y hermanas, ¿raten de kakwa a kual chenos na koratina? Kawa na koratina, pero haban, tento na klao, kakuli kakusbal. Chan-chan kunak li chukwabek, naulak li kunan na kusep chikaw li skukal, porque narah na kuste kwang. Kamaan na shpangkay li kachikwa, li kwan sa chosha, gosh kusrik in li ratin, narah na klao, usako, tikako, sali kapapan. Porque el Dios te encosra, mis amados hermanos. Ocan, al aire a ti ni jaco a Dios, dicho que es manquiler. ¿Cuál papá y a ti hermano? Pero la en el aninao chancaru cuancat. Laat, si li rish la yuam. Laat en ganao chanca cuec a chancaru cuancat. Sala papá. Maren chal yo cachis bala enquileb la hermano. Maren chal laat, yo cach manquis ángel y Dios. Ut ngat elaran gat oks banukili arun ne kakwa chiklat gat oks rankiru lima usila ne kat chik chikalak gat chik chishku ne kat chik chikuinku hay dios serman ma ko ma balaki hage asik akli dios li dios ne kosra to nas kele ka lakat yu am la musiki pal porque na rah na kla ota tiko lakat yu am lat irish lat yu am awuna kan ka ta kirele kakwa Di Dios haana halok. Ninkia akwe por experiencia y karunak paan di Dios sa ninkia ama hermano. Onke chankiru hunak li hoske ikweng di Dios na umbesi na unalis kaos. Onke hoskla kwilo baal li kakwa na shal. Onke chankiru li kweng ah ishk li kweng umalak li ishk hones kwikub nulak chiro. Pero sinak ashti sirip chitsakarik en di Dios magachak chiro ati hermano. Han kakwi daklaat tasik chanchalacho. Pero laat kakwi kacharu kwagat kirele kakwa silikonalay. Tohane ni konala si akwe li Dios narak naklaat asho tolama chino ut atyos es kakali kakwa. Kire sili kakwa Dios na kakwi an nakalok kakwi an nakobrisin relatua. Silikonalay. Hanayin ratin li kakwa li ka Dios. Di chokin shikambal chok akwe ut chokay sa kong komunil. So, kairech hunil, mis amados hermanos, la isli chapil habine. Reli, emisora, terio, felicidad, amados hermanos. Panchos terio kakanglebal, nakli Dios na sililok lakanglebal, ay res kambal, ratin ni kakwa, toh salahong kaplan. Katsamak reli Dios, pats akwi ba reli kakwa? Asti siya akwi, ba na rekonsilio churu li Dios? Jere li kakwa Dios si hunil la paltil. No importa changerun kataliman, pero maamchik sa batsulik ang li Dios. Shukwaru li kakwa ating hermano y hermana. Li Dios ing anagulak chiru naklaat yokat shish palakinkil lagip, yokat shish koslangkil, nakmahun na ilo kakwe. Li Dios kwan rilo pahal jalakba. At amak rili kakwa, padre, lokanibil na kabal chunalik atinimak kwa Dios. Anayla santil atin di chokin shish kamarayab latin amit kakwa. Nasaho silinchol, Dios mío, chiskambal. Manquil leer la santilatin. La acheto soptisin kreap at kakwa. Laat ng kanaw chakro ng kataliman chaku. Kakwinits ama chaku, Dios. Marikwan siya kasalikona laain. Jokep chispatsal. Skuipay sa chpalish makep chaku atin, Dios. Marikwan siya kasalikona laain. Kakwa, manquil si reconcilio chaku. Chakuyep siya sa cheplish makatin, Dios. Akobresili siya nalibep. Ako brisilis ka usyem. Ning kanabeb sa akuk at kakwa. Lachat ang aning krehe Dios mio chisik chiubek sa lak angel. Ning kata siya kakwa Jesus. Teshkam si Batsul. Marecho ka iskambal si Batsul la santil atin la lokal kamang kakwa kuya pishman. Sa likuna lain atin Dios lachat ang aning krehe lakwa lalak ahon. Lichokep siya bing sa likokching kain malakchiru likuna lain at kakwa. Laachat ilokebre o laachat kutukli siya lalil jiruheb. Laasantil atin atin Diyos nukoshkos ut nukakutsiku parkwa li us lakabano
utuk markuanin ka us tento takakanaus manungkil. Manjo siya kwe, rikin si Junel Shmetzew, liloklah kang kalibalain, na siyal, ay siskambal, liloklah atin, chokrep la kwalalak ahol. Renak tak okulak li chokrep, lahat ni kanaw charo kwanke, marikwan chal kakwa, yoke chispleting kilibay sa lishkong kaplal, pero sa likhon lalain kakwa, lahat chat ising si Junel, litsakar kausyek, litjibah na lep, engal nombre de Jesus, manjo siya kakwe, nasao sa kachol, jishkambal, lilok la ati na ay. Lachat ka na, krikinep la tinamit, ang el nombre de Jesus, matyo siya kakwa at kakwa. Aleluya. Usmisama, usermanos, sanayin, lilok la ati ni Maler, ama, usermanos, markinash kamlak ang hal chiruli kakwa. Ni hermano Pablo, pao, nagulak si sashchol, kamal di ati na ay toksalakong kaplal. Aman, matchako, porque hain ratin kakwa Dios. Dios siya sotasin kakwe ut sirish lahat yu am. Si Dios na shkele kat yu am di kamusikibal sa hunak silikonal joko kuchik chik kakuken chula kakuken chakula ninkil rikin ratin ni kakwa Dios. Amen.